0: San Mateo, capítulo 8.
1: Jesús chay tukuita yachachishpa urku manta uriakukpika, paitaka achkakunami katikurkakuna. Chaypika leprawan kak shuk runa kuchuyashpami, Jesús pag ñawpakpi kungurishpaka.
2: Amito, ñukata alliyachisha ninguipis chari.
1: Nikpi, Jesuska makita chutashpa tuparishpaka.
3: Ari, alliyachisha ninimi.
1: Nishpaka.
3: Allí ashkami kangi.
1: Nirkami. Chasna ninkami lepra que chingarirka. Chaymi Jesuska.
3: Riki, kantapi allí achiskataka, pachtapi man huizangima. Kura man riku chigri. Kan allí ashkamantaka Moises mandaska shina ofrendata kugri. Chasna rurakpi mi kura kunaka, kan allí ashke kaskata yachangakuna.
1: Nirkami. Kapernauman Jesus nya yaikugrikpika, pachak soldado kunata mandak paipagman kuchuyashpaka.
4: Amito, ñukapakta rurak wamrami mana kuyurikta rurak. Unguy hapikpi achka nanayoy wasipi llakita apaku. Paita alliyachiway.
1: Nishpa rugakpi, Jesuska.
3: Ñuka rishpa alliyachishallami.
1: Nirka, shina nikpimi patsak soldadokunata mandakka.
4: Amito, ñukaka kikin ñuka wasipi yaykuipakka mana marikanichu. Kaymanta kikin alliyay nikpika ñukapakta ruraja alliyangallami. Ñukapis mandakpak ukupimi kani, chasnallatak soldadokunata mandakmi kani. Maijanta, ri, nikpika rinllami, suktakta, samuy nikpipis samunllami, shinallatak ñukapakta rurakta, kayta ruray nikpipis chayta ruranllami.
1: Nirkami, chayta uyashpa Jesuska mancharishpami, paita katikukunataka.
3: Paishina yallita kriktaka, Israel kunapurapipis manatak rikushkanichu. Chay kachasnatagmi. Kankunaman wizanimi. Inti ruksinmanta, inti wasikunmantapis, achkakuna samuspami. Hawapachamanta manda kumprika, Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan tiyaringakuna. Astawanpis taita Dios manda kukpi chaypi kana kaskakunaragmi, amsapi kanllaman sitaskakangakuna. Chaypika wakangakunami, nanaywanpis kirukunata kaniringakunami.
1: Nirkami, chasna nishpaga Jesuska patsak soldadokunata mandaktaka.
3: Rilla, kan kriska sinallatak ruraska kachun.
1: Ninkami, wambraka alliyashka karka. Chaykipami Jesuska, Pedropak wasiman rishpa Pedropak suedra fiebrewan kamapi ancha sirikukta rikurka. Unkushkapak makipi Jesus tuparikpika, fiebrika anchurka llami. Alliyashpa hatarishpaka tukuykunamanmi kararka. Ñato tayakuytaka, supayhapishka achka kunatami Jesuspagman pushamurka kuna. Paika rimashka llawanmi supaykunataka lluksichirka. Tukuy unkushka kunatapish alliyachirkami. Profeta Isaías